Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa pakinig dito sa Radyo Dalisay. Itong awitin pong ito ay inihahandog ko sa mga, you know, lovers and also yung mga nagmamahalan sa Pilipinas at dito sa Australia. Okay? Mga lalong-lalo na sa mga Pilipino. At isa dyan ay inihahandog ko sa to my dearest daughter, Maria Katrina Capo, who's celebrating the wedding anniversary soon at the end of September. Yeah, if I'm not mistaken. Yeah. Happy wedding anniversary to you, Katrina, and Fred Jr. Hernandez. Well done. This song, this is one of the theme songs of during their wedding.

Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi dito po sa Radyo Dalisay FM 99.3 at Northside Radio in Chatswood. Sana po nasiyahan kayo sa aming programang inanda at sisikapin po namin na mabigyan kayo ng mga dalisay na kaisipan, dalisay na pangaliw, dalisay na musika. Sa lahat po ng supporters at followers ng Radyo Dalisay, huwag po kayong magsawang sumubaybay at magpadala po ng mga updates about coronavirus videos and also information. Sigurado pong broadcast po namin yan on air. Northside Radio, Radio Dalisay FM 99.3.